Oh Jesus, Rade. Eti ane raba kumne ne fa Rade ni ane da su Rade. Ndeje tu ya kuma musabati ma bibia ma.

ni enya mi afrewo e papa na ma sofo e mi amba my fo mama yan shade mama yan shade e ye nyankopon e dia na sa mi sa ori nyawo ye ori mpa.